Meni la zulu ni mankala ni meni chinga. Nsabula kwani. Mubungu makonongo masukidi. Ah, nkala. Afila mwana muntu na bendo. Ange nkala chiba chindi ni cha meno. Wanduki sakwani kuna shumwe kuneke. Sabula. Mubungu mpashiji yoke le sabula.